0: ijambo ry'ubugingo. Ijambo ry'ubugingo ni ikiganiro cyo gusoma Bibiliya mushikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byanje, ni umuco umurikira mu nzira yanje. Zaburi y'ijana na cumi n'icyenda, umurongo w'ijana na gatanu.
1: Cyuti bakunzi b'insamirizi Agakiza ku isoko y'ukuri, ndabaramukije. Aka ni akanya ko kwicara ku birenge bya Kristo kugira ngo mushobore kuhigira ijambo ry'ubugingo. Aka ni ka kanya kahariwe ikiganiro ijambo ry'ubugingo, mutegurirwa na Julien Manirambona, mukagishikirizwa n'insamirizi Agakiza ku isoko y'ukuri. Ndabahaye ikaze. Dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye ko uri Imana ishoboye kandi atahwanye nawe ku isi no mu ijuru. Turagushimiye ko wamudukorera ibyiza n'ibitangaza mbere, ukatubonera n'ikirushirije kuba cyiza mu kuduha ijambo ryawe ritanga ubugingo. Data, ndasenze kugira ngo iri jambo ugiye kuryumva wese rigire icyo rimuhinduye, afate ingingo yo kuguhitamo no kugendana nawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Kuvayo ikigabane cya 28. Iby'imyambaro y'abaherezi. Kandi uze wigize hafi yawe Aroni mukugwawe n'abana biwe, ubarobanure mu Bisirayeli kugira ngo bankorere igikorwa cy'ubuherezi. Aroni nyene na Nadabu na Abihu na Eliyazari na Itamari abana biwe, uzujishishirize Aroni mukugwawe imyambaro izibe iyejejwe yo kumutera icyubahiro no kumushariza. Kandi uzubwire abahinga bose abo nujuje impwemu y'ubwenge ngo bajishe imyambaro ya Aroni yo kumurobanura kugira ngo ankorere igikorwa cy'ubuherezi. Iyi abe ariyo myambaro bazojisha. Umupfuko wo kwambara mu gikiriza n'umwambaro witwa

witwa efodi. Umwambaro witwa efodi baze bawujishishe intahe zizahabu n'inyuzi z'amasufe n'iz'amashigisha n'izisa n'agahama n'izera derere nziza zihinzwe neza ujishwe n'abahinga babyo. Uzugire ibizana bibiri byo ku bitugu bifate ku nzano zayo zompi kugira ngo biwufatanirize hamwe. Kandi umusipi ujishwe n'abahinga ujishiwe kuri wo kuwukenyeza uzujishwe nkawo ube kimwe nawo. Baze bawujishe mu ntahe z'izahabu no mu nyuzi z'amasufe no mu z'amashigisha no mu zisa n'agahama no mu zera derere nziza zihinzwe neza. Kandi uze wabire utubuyenge tubiri twitwa shohamu utwandike kwa amazina y'abana ba Isirayeli mu buryo bwo guca amagagwa. Mu mazina ya uze wandike atandatu kukabuyenge kamwe kuyandi atandatu uyandike kukandi kabuyenge nkuko bakurikiranye. Nkuko umuntu azi guca amagagwe kukabuyenge ko kudoma ikimenyetso abe ariko nawe wandika amazina y'abana ba Isirayeli kuri utwo tubuyenge twompi. Uheze uturumike mu tugenegene tw'izahabu utere utwo tubuyenge twompi ahahera ku bitugu ku bizana bya efodi tubere Abisirayeli utubuyenge two kwikubako. Aroni aze yambare amazina y'abana ba Isirayeli ku bitugu vyiwe vyompi ayazane imbere yanje je Uhoraho kuba icibutso. Umufuko wo kwambara mu gikiriza. Kandi uzucure utubuye utugenegene mw'izahabu n'imigufu ibiri y'izahabu iramuye uyigire nk'imigozi itsivye. Ibyo bitsibo by'imigufu ubirumye kuri utwo tugenegene. Kandi uzujishishe umufuko wo kwambara mu gikiriza wo kwahukanya imanza abahinga babyo abe aribo bawujisha uko efodi ijishwe abe ari kuwujisha. Ujishishe mu ntahe z'izahabu no mu nyuzi z'amasufe n'iz'amashigisha n'izisa n'agahama n'izera derere nziza zihinzwe neza. Uzukogwe ukubiranijwe uringanire impande zose uburebure bwawo bube itambwe rimwe y'intoke n'ubwaguke bwawo bube itambwe rimwe nyene. Kandi uheze udombagize kutubuyenge mu mirongo ine. Mu murongo wa mbere haze habe utubuyenge twitwa Odemu na Pidida na Pitida na Bareketi. Mu wa kabiri habe utwitwa Nofekina na Safiro na Yaharomu. Mu wa gatatu habe utwitwa Leshemu na Shevo na Akilama. Mu wa kane habe utwitwa Tarushishi na Shohamu na Yasipi. Tuze tugende turumikwa mu tugenegene twizahabu. Utwo tubuyenge tunganye igitigiri n'amazina y'abana ba Isirayeli.

0: tube icumi na tubiri nk'uko amazina yabo ari cumi n'abiri. Tumere nk'utubuyenge two kudoma ibimenyetso. Tugende twandika kwa amazina mu buryo bwo guca amagagwe, tube utw'iyo miryango uko ari cumi n'ibiri. Kandi kuri uwo mufuko wo kwambara mu gikirita, uzushyire ko ya migufu icyuzwe mu izahabu iramuye ikozwe nk'imigozi itsivye. Uwo mufuko uzucurire impeta zibiri z'izahabu uzitere ku mitwe yatwo yompi yo haruguru. Uheze urumye iyo migufu yompi y'izahabu itsivye kuri izo mpeta zompi zo ku mitwe y'uwo mufuko wo kugikiriza. Iyindi mitwe yompi y'ibyo bitsibo byompi by'imigufu uyirumye kuri utwo tugenegene twompi, uyitere kuri bya bizana bya efodi byo ku bitugu ku ruhande rw'imbere. Kandi uzucure izindi mpeta zibiri mu izahabu uzitere ku mitwe yompi yo hepfo y'uwo mufuko wo kugikiriza. Ku mubuga wawo ku ruhande rw'imbere ruhera kuri efodi. Kandi uzucure izindi mpeta zibiri mu izahabu uzitere ahahera imbere aho bya bizana bibiri bya efodi byo ku bitugu biterewe haruguru ya wa musipi wajishwe n'abahinga wo gukenyeza efodi. Kandi uwo mufuko wo kwambara ugikiriza, baze bawufatanisha impeta zawo n'impeta zo kuri efodi akagozi ko mu nyuzi z'amasufe kugira ngo ugume kuri wa musipi wa efodi wajishwe n'abahinga. Uwo mufuko woye gukugwa kuri efodi. Aroni uko yinjiye ahera aze yame yambara ku mutima amazina y'abana b'Abisirayeli ari kuri uwo mufuko wo kugikiriza wo kwa hukanya imanza kugira ngo ayo mazina abe ikibutso cyo gutuma bibukwa ubudasiba imbere yanje je Uhoraho. Kandi uzushyire urimu na tumimu imbere muri uwo mufuko wo kugikiriza wo kwahukanya imanza bibe ku mutima wa Aroni uko yinjiye imbere yanjye. Aroni aze yame yambara ibyo kwahukanya imanza z'Abisirayeli budasiba iyaje imbere yanjye jewe Uhoraho. Umwinjiro wo kwambarigwako efodi. Kandi umwinjiro wo kwambarigwako efodi uzujishe mu nyuzi z'amasufe gusa. Ugwano gwaho gucisha umutwe ruze rusatugwe muri wo hagati. Kandi ugwano ruze rutegwe kwa kandi kajishano kameze nk'umusozo karukikuze rube nk'ugwano w'ikanzo y'icyuma kugira ngo niruze rucike. Ku mubuga wawo uzubutere kudusa n'amakomamanga dukozwe mu nyuzi z'amasufe n'iz'amashigisha n'izisa n'agahama dukikuze uwo mubuga impande zose. Kandi uzugende urarobekamwe imidende y'izahabu iwukikuze. Iyo midende y'izahabu izirobekeranywe n'ayo makomamanga bikikuze umubuga w'uwo mwinjiro impande zose. Aroni aze yame awambara uko agiye guhereza kugira ngo ntapfe. Kandi kujegera kwayo kuze kwame kumvikana iyo yinjiye ahera imbere yanje niyasohotse. Igitambara cyo mu mutwe n'ikanzo n'umukanda. Uheze ucure akabate mu izahabu iramuye, ukandike ko mu buryo bwo guca amagagwe nk'uko baca amagagwe ku kabuyenge ko kudoma ikimenyetso utiyerejwe Uhoraho. Ugapfundikishe akagozi ko mu nyuzi z'amasufe kuri cya gitambara kizingiriye mu mutwe. Kaze kabe mu ruhanga rwa Aroni, kandi Aroni azabe ariwe arabwa kwibigabitanijwe mu vyera. Ibyo Abisirayeli bazogenda batirimuka mu mashikanwa yabo yera, bazotanga yose kaze kame kaba mu ruhanga rwiwe na ntajyo, kugira ngo je Uhoraho mbone kwakira amashikanwa yabo. Kandi ya kanzo uzuyijishe mu buryo bw'insobane mu nyuzi zera derere nziza, uzujishe n'igitambara cyo kuzingira mu mutwe mu nyuzi zera derere nziza, bo n'umukanda abahinga babyo bawugererenge kw'amabara. Kandi n'abana ba Aroni nabo uzubajishire amakanzo, ubajishire n'imikanda n'udukofero, bibe ibyo kubatera icyubahiro no kubashariza. Iyo myambaro yose uzuyambike Aroni mukugwawe, bo n'abana biwe, ubasuke kw'amavuta, ubashikirize iryo bango, ubasobanure kugira ngo bankorere igikorwa cy'ubuhereze. Kandi uzujishire amabutura mu nyuzi zera derere, bayambare ngo bafuke ubwambure bwabo, ave mu rukenyerero ashike mu bibero. Yambare Aroni n'abana biwe uko bagiye kwinjira mu ihema ry'ibonaniro, cyangwa uko bagiye kwegera igicaniro ngo bakore ahera, kugira ngo ntibagibwe ko n'ibigabitanyo bagapfa. Icyo kize kimubere icyagezwe cy'intahava, bono ruvyaro rwiwe uko ruzogenda rukurikirana. Kuvayo ikigabane cya 29. Ibyagezwe byo kurobanura abaherezi. Uku abe ari kuzobagenza mu kubarobanura ngo bankorere igikorwa cy'ubuherezi: wabire imasa y'umukangara n'imfizi z'intama zibiri zitagira gasembwa, n'iz'imitsima itambiwe n'udutsima tutambiwe twacumbanywe n'amavuta ya Elayo, n'utundi dutsima tutambiwe nyene tubehuye dusutse kw'amavuta ya Elayo, uyicumbye mu ifu y'ingano igogoretse, uyishire mu ndumane imwe, uyizanane na ya masa na za mfizi z'intama zomi. Kandi Aroni n'abana biwe uzubazane ku muryango w'ihema ry'ibonaniro, ubahagarikeho, wabire ya myambaro, uheze wambike Aroni na ya nkinzo na wa mwinjiro kwambarirako ifodi, umwambike na ifodi nyene na wa mufuko wo kwambagwa mu gikiriza umukenyeze na wa musipi wa efodi ujishwe n'abahinga, umwambike na cya gitambara mu mutwe ugishire ko na cya gitsibo cyera, maze wabire amavuta yo kurobanuza abahabwa ibango, uyamusuke ku mutwe uyamurobanuze, uheze uzane n'abana biwe ubambike ya makanzo. Aroni n'abana biwe ubakenyeze imikanda, ubambike na twa dukofero, maze bazoba begukiye ubuherezi, kibe icyagezwe cy'intahava. Ushikirize Aroni n'abana biwe iryo bango. uzuzane ya amasa imbere y'ihema ry'ibonaniro. Aroni n'abana biwe bayirambike ibiganza mu ruhanga. Uyikererere imbere yanje je Uhoraho ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Wabire ku maraso y'iyo masa, uyasigishe urutoke ku mahembe y'igicaniro. Amaraso yose uheze uyabyagize ahahera hasi ku gicaniro. Mate, wabire urubambanda rwose rworoshye amara n'agashami gatoya k'igitigu n'amafigo yompi n'ibinure bifashe kuriyo, byosereze ku gicaniro. Ariko inyama z'iyo masa n'urusato rwayo n'amayezi yayo ubiturire inyuma y'insago, kizoba ari kimazi gitangiwe ibyaha. Uteko wabire imfizi y'intama imwe muri za zindi, Aroni n'abana biwe bayirambike ibiganza mu ruhanga. Uyikererere, wabire amaraso yayo uyamijagire ku gicaniro impande zose. Uyijanjagure, uyishyire mu bikenye byayo, uronge amara yayo, bone ibikenye byayo by'amaguru, ubirunde hamwe n'ibindi bikenye byayo n'umutwe wayo. Uheze wosereze iby'iyo ntama yose ku gicaniro kizoba ari kimazi noserejwe je Uhoraho n'umubabwe umota neza, ikimazi gishikaniwe gitongowe n'umuriro. Mazuze wabire iyo mfizi y'intama ya kabiri. Aroni n'abana biwe nayo bayirambike ibiganza mu ruhanga. Uheze uyikererere, wabire ku maraso yayo, uyakoze ku gutwi kw'iburyo kwa Aroni ahahera hejuru no ku matwi y'iburyo y'abana biwe ahahera hejuru nyene, no ku bikumu byabo by'iburyo, no ku mano yabo manini y'iburyo. Ayandi uyamejagire ku gicaniro impande zose. Wabire ku maraso ku gicaniro no kuri ya mavuta yo kumurobanuza abahanga abahabwa ibango. Ubicucagire Aroni n'imyambaro yiwe n'abana biwe n'imyambaro yabo, nuko azoba yejejwe bo n'imyambaro yiwe n'abana biwe n'imyambaro yabo. Uheze wabire ibinure by'iyo mfizi y'intama n'umurizo wayo uko wagahometswe kw'ibinure n'urubambanda rworoshye amara n'agashami gatonya k'igitigu n'amafyigo yompi n'ibinure bihometse kuriyo n'igikenye n'ukuguru kwayo kw'iburyo, kuko ari imfizi y'intama yo kubinjiza muri iryo bango. Wabire n'umutsima umwe muri ya yindi n'agatsima kamwe kacumbanywe n'amavuta ya Elayo n'akandi kamwe kabehuye, uyikuye muri ya ndumane y'imitsima itambiwe izoba iteretswe imbere yanje. Ibyo byose ubishyire ku mashi ya Aroni no ku y'abana biwe, ubizunguze bibe ishikanwa rizungurijwe imbere yanje. Uheze ubikure ku mashi yabo, ubyosereze ku gicaniro, ubigeretse kuri cya kimazi cyoshejwe, bibe umubabwe umota neza imbere yanje je Uhoraho. Icyo kizoba ari kimazi nshikaniwe gitongowe n'umuriro. Kandi wabire inkoro y'iyo mfizi y'intama yo kwinjiza Aroni muri iryo bango, uyizunguze ibe ishikanwa rizungurijwe imbere yanje. Iyo izoba umwanya wawe. Kandi uzurobanure ya nkoro ishikanishwa kuzunguzwa na cya gikenye cy'ukuguru kigerewe abaherezi cyo kuzunguzwa nyene, gishinguwe kuri ya mfizi y'intama yo kubinjiza mu ibango, ari byo bigerewe Aroni n'abana biwe. Ibyo bizoba umuturi Aroni n'abana biwe bazohora bashingura mu Bisirayeli ibihe byose, kuko ari umwanya w'abaherezi mu mashikanwa y'ishimwe Abisirayeli bazohora bashikana rizoba ishikanwa bangereye je uhoraho. Kandi imyambaro yejejwe ya Aroni izoba niyabana biwe bazomusubirira mu gishingo. Baze bayambare mu gihe basuka kwa mavuta yo kurobanura mu gushikirizwa iryo bango. Umwana wiwe amusubiriye mu gishingo cy'ubuherezi aza yambare iminsi indwi uko agiye kwinjira mu ihema ry'ibonaniro guhereza ahera. Kandi wabire ibya yamfizi y'intama yo kubinjiza muri iryo bango, uteke inyama zayo ahantu hejejwe. Aroni n'abana biwe bazirishe ya mitsima yo mu ndumane babirire ku muryango w'ihema ry'ibonaniro, babige ari byatanzwe kubabera impongano ngo binjizwe muri iryo bango bezwe. Ari kutari umuherezi ntaza bigiye ko kuko ari byera. Izo nyama nicyo kimazi cyabinjije mu ibango cyanki imitsima niharamuka hagize igisigara kirara uzugiturire nikize kiribwe kuko ari cyera. Ibyo abe ari byo uzogirira Aroni n'abana biwe nk'uko ndabikugeze byose. Uzumare iminsi indwi ukora ibyo kubinjiza mu ibango. Uko bukeye uzukerere bene iyo masa ikimazi gitangirwa ibyaha ibe impongano. Kandi igicaniro uzugitangira impongano yo kugitunganya uzugisuke kw'amavuta uceze. Uzumare iminsi indwi utangira impongano icyo gicaniro uceze maze kizobikera cyanje. Ikizogikora ko cyose kizoba kibaye icyera kibe inyego yacyo. Ibyibimazi by'intasiba. Ibi abe ari byo uzohora utangira kuri icyo gicaniro uko bukeye. Uzutange abagazi b'intama babiri batarengeje umwaka ubudasiba. Umwagazi umwe uzuwutange mu gitondo uwundi ku mugoroba. Umwagazi wa mbere uzuwutangane n'ifu igogoretse ikigira cumi cy'ingero yitwa efa ivanzwe n'amavuta avuye muri elayo zisekuwe y'ikigira kane cy'ingero yitwa hini. Utange n'ikigira kane cya hini nyene ya vino ribe ishikanwa ry'ibiturire. Uwundi mwagazi uzuwutange ku mugoroba uwutangane n'ishikanwa ry'ifu n'igi biturire nk'ibyo mu gitondo bibe umubabwe umota neza. Ikimazi nshikaniwe je uhoraho gitongogwa n'umuriro. Bizoba ibimazi byo koswa by'intasiba uko ibihe by'urunganwe rwanyu bizogenda bikurikirana bitangirwa ku muryango w'ihema ry'ibonanira imbere yanjye. Aho niho nzohora mbonanira namwe, niho nzoyagira nawe. Aho niho nzobonanira n'Abisirayeli kandi iryo hema rizokwezwa n'ubwiza bwanjye. Nzokweza iryo hema ry'ibonaniro bo n'igicaniro na Aroni n'abana biwe nzobeza kugira ngo bankorere igikorwa cy'ubuherezi. Kandi nzoba hagati mu Bisirayeli mbe Imana yabo, nabo bazomenya yuko nduhoraho Imana yabo yabakuye mu gihugu cya Egiputa kugira ngo nze mbe hagati muri bo, ni jewe uhoraho Imana yabo. Tuti nkunda, aha niho turangirije ikiganiro cy'uyu munsi ijambo ry'ubugingo. Icyo ndagusabira ni uko Imana yo guha kwera no guhumanuka no kuba igikoresho cyayo by'ukuri mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Dusenge. Turagushimiye Mana nziza, wewe wadukoreye ibyiza maze biciye mu basabyi bawe ugashobora gukora ukigaragaza nk'Imana mu kuyaga n'Abisirayeli. None natwe turazi kuri Imana udahinduka, niyo mpamvu tugusenga kuko uri umubyeyi wacu. Uko waserutse ku Bisirayeli natwe abari kuduseruka ko muri bino bihe, maze utweze udutunganye biciye mu kimaze cya Yesu Kristo. Tubisenze mu izina rya Yesu Kristo, amen.
1: Muhejeje kumviriza ikiganiro ijambo ry'ubugingo mwashikirijwe na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Mufisi cyo mubaza canke mushaka kudusangiza intahe yanyu, mushobora kutwakura ku nomero 79861 ubusa 39, canke kuri 69351 104. Muragahezagirwa niyasezeranye itazi kubesha.

Radio Gakiza ku isoko ikuri ndagushimire cyane wewe wabandanya uko urikurikirana nizere ko uriko uragira ibi byiza aho uherereye kaze rero kandi muri bino biganiro byacu bibandanye isaha zibiri n'umunota umwe dushimire cyane Pastor Leonard Nyandwi kuri icyo kiganiro iby'ubuhanuzi ahejeje kugushyikiriza izere ko cyagufashije nkuko rero nari nabikubwiye nakubwiye ko tujya kuyaga na cyane cyane inyuma y'iki kiganiro cy'iby'ubuhanuzi ku bijyanye n'uyu munsi munsi turi ko n'umunsi wa mbere turiko turaharura mu yinga canke muri semaine ni premier jour de la semaine none muri kahise ni biki byaranze uyu munsi canke ni giki uzi kuri uyu munsi ego twabimerere ko muja kutwakura canke mwandika ubutumwa bugufi ni giki uzi muri kahise uyu munsi kahise kuri uyu munsi giki uzi ko hari igihe abantu bagira iminsi akavuga ati uyu munsi kuri uyu munsi habaye iki hari ibintu wibuka kuri uwo munsi mu mateka rero yaranze uyu munsi turi dimanche cyangwa sunday ni biki wewe uzi kuri uyu munsi haba ibyo usoma mu ijambo ry'imana cyangwa ibyo wumva byaba byararanze umunsi nk'uyu munsi wa mbere tuma nabyo nyine tuvuga ko ari ku munsi wa mbere nabyo nyine turaja kubirabira hamwe wari washaka kutwandikira ubutumwa bugufi cyane ukatwakura ku 62 ubusa 66 62 ubusa 66 ushaka kutwandikira ubutumwa bugufi cyane ukatwakura hose biraja gukunda turakwitaba ngabo rero kandi nagenda kubwire ko wibuke ko dufise akanya gato cyane akanya gato uranyaruka rero waba ufise icyo ushaka kutubwira muri kahise k'uyu munsi giki uzi ko uranyarutsa rero ugire vuba kugira ngo akanya ntigahave kakujyana utaragira icyo ushikirije kandi wari ugifise karero ndabashimire cyane nizere ko mubandanya mugira ibihe byiza ni kohale godizi promisiyo ku ishingiro ry'abadivantisite umunsi w'ibindi bijyajabe ibihe birihuta mu kanya nshangaruka rero kugira dutangure turabire hamwe ibyaranze cyangwa kahise ku munsi wa mbere

0: rero tubashimire wa mbere yari yamaze gushika ku murongo rero tumusaba imbabazi ko tutashoboye kumwakira ariko kandi arasubira agerageze turaja kumwakira kahise rero k'uyu munsi cyane cyane usomye Bibiliya ijambo ry'Imana bwa mbere turabye hariya mu gitabo cy'itanguriro tubona ko hariho umunsi wa mbere Imana yaremeye ko umunsi wa mbere Imana yaremye umuco yaremye umuco yashyizeho umuco hanyuma rero ikiruhuka ku munsi ugira indwi umunsi w'indwi nawo akaba ari samedi gutyo rero nshya twumva ko Imana igihe yatangura kurema umunsi wa mbere muri kahise kawo umunsi Imana yatanguye kurema ko alo
1: alo
0: amahoro neza
1: amahoro
0: tuvugana nande muherereye
1: musanjare ndihirera indora
0: indora
1: ego
0: tugire wowe muri kahise uyu munsi turi ku munsi wa mbere ubuzi kwiki
1: icya mbere umunsi wa mbere ndawuzi ko Imana yaremye ijuru n'isi
0: yaremye umuco
1: nako yaremye umuco murakoze
0: uyu ni umunsi Imana yatanguye kurema ko
1: icya kabiri ndabizi ko ari wo munsi Imana yazukiye ko umwami Yesu Kristo
0: ni wo munsi Yesu yazukiye ko
1: ego
0: urakoze cyane wabuze ahantu byanditse ko Yesu yazutse kuri uyu munsi
1: ego
0: tubwire ni hehe
1: tubisanga mu gitabo cya Luka 24 muri icyo gitabo niho hatubwira izizuka rya Kristo
0: muri Luka 24
1: ego
0: wavuze ngo witwa Chantal
1: ego nirera
0: uri hehe ga Chantal
1: Indora.
0: Urakoze cyane. Hariya muri Luka 24 nibyo kweri. Kubera ko turabona hariya ku murongo wa mbere kwavuga ngo ku wa mbere w'iminsi indwi kare mu mutwenzi bagiye kumva basanga ikibuye cyatembagacu.
1: Ego.
0: Turagushimiye rero ubandanye ugira igitondo cyiza cy'umunsi wa mbere.
1: Ego murakoze.
0: Rero tumushimire cyane Chantal ari hariya Indora ati munsi uyu munsi turiko ati niwo munsi Yesu yazukiye ko ati ni munsi wa mbere rero na Bibiliya irabivuze ko ari ku munsi wa mbere kandi niwo munsi Yesu yazukiye ko twari kwamaze kuvuga ko ari umunsi Imana yatanguye kurema yaremye umurango umuco yashizeho umuco sinzi nawe rero muri kahise uyu munsi woba wuzi ko ikitumaze kumva ibintu bibiri bihambaye byabaye kuri uyu munsi Yesu yazutse kuri uyu munsi munsi wa mbere hanyuma tuyatumva ko ariko kandi ko igihe Imana yatangura

Tubashimire cyane nizere ko muri ko muragira ibihe byiza twabahaye umurongo mwakure cyane mutwandikire igiki w'ubuzima mateka kuri uyu munsi umunsi wa dimanche wamaze rero kutubwira ko ari umunsi Yesu yazukiye ko n'umunsi Imana yatanguye kurema hari yandi makuru wo bufise kuri uyu munsi nayo nyine turayakeneye kugira twumve uko rero uyu munsi muri kahise bega ufatwa gute nariko rero ndavuga ko ku bantu benshi musanzwe muzi ko lundi ari umunsi wa mbere benshi niko bavuga uyu munsi rero dimanche na samedi bigaheza rero bigaca bitangura kugongagongana bamwe ati none ko tubone indwi ihera ku munsi wa dimanche abandi nabati ko indwi womengo ihera ku munsi wa vendredi rero mu nkomoko y'iminsi ukuntu iminsi yaharugwa turabye muri bibiliya na cyane cyane hariya mu gitabo cy'itanguriro turabona ko Imana yaremye ijuru n'isi mu minsi itandatu hanyuma ikiruhuka ku munsi ugira indwi umunsi witwa isabato le saba cyangwa shabat bivana n'ingene umuntu ariko arabivuga sabato bivana n'ururimi uriko uravuga samedi umunsi rero ukurikira niwo uca utangurira indwi umunsi ukurikira uca wumva ko kugira ngo umusubire gutangura bishasha inyuma y'ikiruhuko cy'isabato nyuma y'ikiruhuko hakurikira dimanche niwo munsi rero uca ukurikira hari abandi rero bavuga ati dimanche n'umunsi w'umwami uca tugaruka kuri kwa kuzuka wa munsi wo kuzuka ko janke dieis dominicis ibi rero bica bisigura iki kubera ko ari umunsi Yesu yazukiye ko rero abakristo baca bavuga ati ni umunsi w'intango yo kurema gushasha n'ubundi rero uguma ari intango mu bigisha rero ibijyanye no kwemera bisigura ko Imana yatanguye kurema bundi bushasha ku munsi wa mbere umunsi wa dimanche ni umunsi rero ibintu bitangurira ko kugira ngo ushobore kujya mu bintu bishasha winjire mu ndwi nshasha si umunsi rero usozera ibikorwa nkuko tubyumva umunsi Imana yatanguye kurema ibintu bushasha si umunsi Imana yasozereye ko kurema ibintu bushasha nuko rero muguma mubyumva ko uguma ari umunsi wa mbere ni umunsi wo gutangurirako haba mu bakristo

Ego rero Yesu yarapfuye ariko arazuka, turumva ko yazutse ku munsi uyu. Hariya mu gitabo cy'Abalewi igice cya 23. Rero ku murongo wa 11 gushika ku murongo wa 15 turabona ahavugwa inkuru ya Pentecote rero yashika ku munsi wa mbere. Umunsi mukuru wa Pentecote washika ku munsi nk'uyu dimanche. Shika ku munsi nk'uyu dimanche ushobora kubisoma muri Bibiliya ijambo ry'Imana ngiye neza gusoma hariya mu gitabo cy'Abalewi. Ngiye gusoma mu gitabo cy'Abalewi hariya mu gice cya 23. Birashobora kugufasha kugira ngo uce ubona neza ibyo ari byo. Impamvu uyu munsi wa Pentecote washika neza na neza dimanche, shika ku munsi wa mbere iminsi ndwi dimanche. Atwasome hariya ku murongo wa 11. Avuga ngo nawe uzuheze uzungurize imbere yanjye kugira ngo ubere ishikanwa ryemegwa ku munsi ukurikira isabato, abe ariwo umuherezi awuzungurizako. Ku munsi muzungurije ko uze mushikaniye n'isuguru y'intama itarengeje umwaka n'ibindi. Hanyuma rero aho Imana yaciye ibabwira ati muhereye kuri uwo munsi muzoce muharura kubandanya kumara amayinga ndwi iramvuriye hariya ku murongo wa 15 hababivuga neza. Kugira ngo ushobore kubitahura neza havuga ngo kandi muze muharura iminsi muhereye kuri uwo munsi nyine ukurikira isabato. Murumva ko guhera dimanche ari wo munsi mwazaniye ko umukama w'ishikanwa ryo kuzunguza habe amasabato ndwi yiramvuriye. Sigura yo kari 7 indwi kugwiza indwi bica bizana karanef 49. Hanyuma rero bari guca baharura bakamara iyo minsi ku murongo wa 16 ngo muharure murumye iminsi 50 irume ku munsi ukurikira isabato igira indwi. Nja mubyumva uhereye dimanche ugaharura ukamara amayinga indwi seti semene zija guhera umunsi wa 49 bari samedi ikwirikira ku ndwi y'indwi nyene. Hanyuma rero umunsi ukurikira wa 50 Pentecote yari iminsi 50 ari umunsi mukuru baca bagira. Rabye muri kahise ku Burundi turabona ko bagiranga iminsi y'umuganuro canke umwami agatanga uruhusha ati abantu nibatangure bafungura ibyo bimbuye. Gira bifise inkomoko hariya mu Isirayeli. Umunsi wa Pentecote washika ku munsi ukurikira isabato yashika ya 49 ku munsi wa 50 habari dimanche habari ku munsi nk'uyu. Turiko rero turabandanya tubona muri kahise umunsi wa Pentecote igihe washikira, ariko kandi ushobora kubiraba neza hamwe twoja mu isezerano rishasha naho nyene kugira ngo ushobore kubitahura neza ibyabaye. Ubone ko naho nyene Pentecote yabandanije ishika hari igihe kizwi cya Pentecote uvuye kuri Pasika uja kuri Pentecote cyangwa uvuye kuri Pentecote uja kuri Pasika barura iminsi 50. Ibyo rero ngira ngo bica bigufasha kugira ubone neza ko uwo munsi nyine wa Pentecote nawe nyene wagwa ku munsi wa dimanche. Twagiye hariya mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa kugira ngo ushobore kubibona neza. Iyo Yesu yazuka, Yesu azutse hariya ku igice cya mbere ku murongo wa 3 handitse ngo kandi amaze kubabazwa abiyereka ari muzima atanga ibimenyetso byinshi ababonekera iminsi 40. Yesu imbere y'uko aja mu ijuru yamaranye n'abigishwa biwe iminsi 40 abereka ibitangaza akora ibihambaye babibona. Hanyuma caja mu ijuru ucuzirikana rero ibyabaye hariya ku murongo wa 14 hariya ku murongo wa 14 wiki gice nyene. Baciye basubira i Yerusalemu bashitseyo abo bose basenga badahumeka n'umutima uhuye bari mu nzu yo hejuru hamwe n'abagore na Mariya na nyina wa Yesu na bene nyina. Aha rero ku munsi wa Pentecote, munsi wa Pentecote iminsi 50 wari umunsi ugira 50 Yesu asubiye mu ijuru. Yari yazutse ku munsi wa mbere acamara iminsi 40 ariko aravugana nabo. Hanyuma ku munsi ugira 50 ni bya bindi nyine nyuma ya Pasika. Nyuma ya Pasika
kumusu gira mirongi tanu. Ni dimashi njene. Vyabi nuleo vila tomoe. Gira ngu uchubi wana muli kahisa. Pentekoti yashika kumusi wa dimashi. Kumusi wa ambeni. Lero. Shabi tomoka neza. Hareo chatuzikana kandi ko muhemu yera. Yaje kuntumwa kumusi wa pentekoti. Pentekoti yashika kumusi wa ambeni. Ariko kandi muhemu yera na wenye. Yaje kuntumwa kumusi wa pentekoti. Bisigura ko yaje kumusi wa ambeni.

0: Eka rero tubashimire cyane turi kuri kahise ku munsi wa mbere cyangwa umunsi wa dimanche. Uyu munsi turiko amaze rero kubyumva ko umunsi ufise amateka. Bwa mbere Imana yatanguye kurema kuri uyu munsi. Ku Bakristo naho bati itanguye kurema bundi bushasha. Gushika icyo gihe hose aba Bakristo atari Abakristo bavuga ko umunsi utangura indwi itangura dimanche tino munsi wa mbere. Ibyo barabyumvikana ko ariko kandi twongeye kuraba muri Bibiliya nkuko twamaze kubibona muri kahise twagumye tubona yuko mu gihe bazana amashikanwa ariko baritegurira pasika canke inyuma ya pasika Pentecote yashika ku munsi ugira 50 uwo nawo washika dimanche wari umunsi wa mbere. Yesu twabonye ko yavuye mu mva ku munsi wa mbere ariko kandi turabona ko kuri uyu munsi nyene umunsi wa dimanche niho mwemu yera yaza ku ntumwa kugira rero ngo atanguze igikorwa mu bundi buryo bushasha. Yesu amaze gusubira mu ijuru hari inyuma y'iminsi 10 sigura ko ajya amasengesho bayakoze iminsi 10 Yesu amaze gusubira mu ijuru kuko bagumye mu ijyanzu hanyuma ku munsi wa Pentecote wa 50 Pentecote ni 50 nyene hanyuma rero mwemu yera araza. Nuko rero mbega none byavuye he ko uyu munsi hari abantu bavuga ati uyu ni umunsi wa windwi byarahindutse byahindutse gute. Turavye hariya muri kahise ku Kristo hari Babuloni canke abanye Babuloni n'abanyegiputa muri kalendriye y'Abaromani iminsi ukuntu yakurikirana umunsi wa mbere canke ubashira umunsi w'izuba canke sol sunday hejuru uwo wari umunsi wa mbere hanyuma mu 321 inyuma ya Yesu niho umwami w'abami yitwa Constante niwe yatangwe rero gushira ku mugaragaro umunsi wa mbere nk'umunsi w'ikiruhuko ku bakozi ba leta. Yaravuga ati okay uyu munsi rero w'izuba uhindutse umunsi w'ikiruhuko ku bantu b'abakozi ba leta mbere n'abadikisiyoneri ko bagiye bandika za kazinduzi gushika mu kinjana cya 17 17 byose byararenganye Academie Française abandika amadictionnaire abandika abagira ubushakashatsi mu ndimi z'igifaransa bavuga ko lundi wari umunsi ugira kabiri inyuma ya dimanche. Uzosoma mu dictionnaire menshi usange lundi bakubwira ko ari deuxième jour de la semaine dimanche ari umunsi wa mbere niko byari biri murumva rero ko bifise igihe byahindukiye none byavuye kuri dimanche nk'umunsi wa mbere bija kuri lendi byagenze gute aba rero bagize gutunganya ibikogwa batunganya ibikogwa bagerageje gufata umunsi wa mbere dimanche nk'umunsi w'ikiruhuko rukristo gutyo rero baraheza bafata lendi uhinduka bawuhindura siko byari biri kuva kera bawuhindura nk'umunsi wa mbere w'akazi wo gusubira ku kazi hanyuma rero baca bavuga ati okay bica bisigura ko indwi y'akazi itangura lendi gabo indwi mu buzima busanzwe itangura dimanche niko n'Imana yabikoze na cyane cyane ko igihe yatangura kurema yatanguye kurema ku munsi wa mbere ariko dimanche uyu munsi nyene turiko rero duca tubona ko abantu bahejeje barahindura turiko turaraba uko ibintu byabandanije bigenda turabona ko aba bakoresheje aya mategeko y'akazi hanyuma baragerageza kugira ngo bashire ibintu ku rutonde amategeko y'akazi niho bahavuye bavuga ati okay lendi rero canke umunsi ugira kabiri ati uhindutse umunsi wa mbere gutyo rero baca bavuga ko samedi na dimanche nico gituma abantu benshi ubona samedi dimanche ari weekend none indwi yoherera ku minsi ibiri nawe ucubyumva ko atari byo iherera ku munsi umwe ni samedi indwi iherera ku munsi umwe. Alo amahoro neza
1: mwaramutse cyane
0: turashima Imana tuvugana nande muherereye
1: Samson ndagije Imana ndi mu marambya
0: kaze
1: nari mfise akabazo gatanya kuri dimanche Yesu amaze kuzuka hari imyaka yamaze ngaha ku isi.
0: Imyaka oya.
1: Hariho ntiyowe umunsi yazukiye ko siwe yaciye agira ko mu ijoro.
0: Twamaze kubisoma hariya mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere ku murongo wa gatatu. Yamaze iminsi 40 ari ngaha ku isi.
1: None muri iyo minsi 40 yamaze hari ubwo yoba yararuhutse Dimashe.
0: Oya ntabwo twavuze ko yaruhutse, twariko turavuga gusa. Ivyaranze uyu munsi ariko turumvise ko ntabwo ari Yesu yabihinduye, mbere byaje guhinduka mu mwaka wa 321. Urumva ko hari kera Yesu yaramaze gusubira mu ijuru, niho uwo munsi bavuze ati okay, ubaye umunsi wo gusengako.
1: Murakoze cyane.
0: Urumva ko hari haheze n'imyaka myinshi wanashaka.
1: Ego kugira umunsi uhinduke.
0: Ego turabashimiye rero.
1: Murakoze cyane.
0: Yego. Rero tubashimire cyane, mwabyumvise uko ibintu rero byahavuye bizabirahindagurika. Abantu rero bagaca bavuga ati okay, ni weekend mu bijanye n'amategeko y'akazi, amategeko mpuzamakungu y'akazi ESO 108601. Bavuze ko lendi bawugize umunsi ofisiyele matini, umunsi wemewe wo gutangura akazi, ucuhinduka rero nk'umunsi wa mbere w'iminsi ndwi. Uhinduka umunsi wa mbere baca baravuga ati samedi na dimanche izoba weekend canke fin de la semaine. None we wumva indwi iherera ku minsi ibiri canke fin de la semaine n'umunsi umwe. Ibi rero babigira kubera ko mu bisanzwe byari bibacanze, bavuga ati okay, indwi yahora ihera samedi, none ubu dimanche nawo tubigize umunsi wo kuruhuka ko dushaka abantu ko baje ku kazi. Inge rero kugira ngo tubyoroshe duce tugira ya minsi ibiri abantu bazoruhuke iminsi ibiri mu ndwi. Ariko Imana ntiyari yavuze ko abantu baruhuka iminsi ibiri, yavuze ko abantu baruhuka umunsi umwe gusa. Alo,
1: alo,
0: amahoro neza.
1: Amahoro cyane.
0: Tuvugana nande muherereye?
1: Mutado Croce wo muri Matonga.
0: Mugire vuba kanya karaduheranye, hari ico wobuzi kuri kahise ku uyu munsi turiko.
1: Bo nagoma nicho rifi. Ngomba igihe yami vuga butwa.
0: Oya tubwire ico waruzi, ico wobuzi kuri uyu munsi kubera ko umwanya uratujanye. Ibindi tuzobiganira hanyuma.
1: Ah, ijo nende gusa no kandi ndiko ndaba uko byanditswe bivuga ko muri kwa mbere y'iminsi.
0: Murakoze cyane, turabashimiye kandi mutwihanganire kubwa kanya gatowe.
1: Ntangorane.
0: Yego. Reka rero tubashimire cyane, hari uwatwandikiye ubutumwa agira ati Yesu wacu nashimwe, ni Silvaria mu Gihobogo ati mu byo kuri Bibiliya ntibesha jewe ngo atagira ikibazo, ni kubera ko abantu basuzugura itegeko ry'Imana ku bushake. Dimashe ntibari kugira umunsi mukuru nkuko banirahaza n'iyindi hama bakitondera icyagezo cy'Imana uko biri. Rero mucamo byumva ko muri kahise kimisi abantu bamwe rero bafata ko dimashe ari umunsi w'ikiruhuko, mugabo siko bimeze. Kubera ko dimashe umunsi w'ikiruhuko, ahubwo umunsi w'ikiruhuko n'umunsi w'indwi turabye muri kahise kandi tukaraba niyo byaje biva. Tugiye no mu dictionnaire nkuko twabyumvise, imbere y'ikinjana cya 17, 17, iminsi yari yanditse ko dimashe ari umunsi wa mbere lendi, umunsi ugira kabiri, mucamo byumva ko samedi ari umunsi w'indwi. Yesu rero twabyumvise ko yavuye mu mva ikuzimu ku munsi wa dimanche. Uyu nyene turiko ariko kandi mpemu yera nibyo yaje kuntumwa ku munsi wa Pentecote, hari ku munsi wa mbere. Ibi rero ntibituma uyu munsi wa mbere uhinduka umunsi w'ikiruhuko, kubera ko umunsi w'ikiruhuko ni umunsi Imana yavuze ko abantu bakwiye kuruhuka, ko ntibyari binaniye Yesu kuvuga ngo uciwe umunsi w'ikiruhuko kubera ko yawuzutse ko ngabo ntawe yigeze abivuga. Imana yari gufashe kugira ngo ushobore kuzirikana icyo yavuze kandi abe aricyo ukora.

tandatu na gatandatu havuga rero cha gitabo haravuga cha gitabo habandanya havuga ba bantu b'igitabo ngo abantu b'igitabo rero bafise ingorane ngo abantu b'igitabo ngiyo bashobora guha agaciro ivyanditswe mu isezerano rya kera bakongera bagaciro ivyanditswe mu gitabo c'isezerano rishasha injiri ngo abo bantu boronse umugisha bakarya ibyo hejuru bakarya n'ibyo hasi none mugenzi iki gitabo cavuzwe watu wa kitabu ngo abantu b'igitabo iyo bubahiriza ivyanditswe muri iki gitabo nayo Qur'ani yacivuga icyo gitabo icyaricyo ni gitabo kigizwe na Taurati na Injili ni gitabo kigizwe ngo n'isezerano rya kera hamwe n'isezerano rishasha ngwiye abantu bubahiriza ivyanditswe mu isezerano rya kera n'ibyanditswe mu isezerano rishasha ngo abo bantu bari kugira umugisha bagashobora kurya ibyasezeranywe biri hejuru n'ibiri hasi none mugenzi iki gitabo kigizwe n'isezerano rya kera na rishasha ni kie gitabo kigizwe na Taurati na Injili Qur'ani 5:66 hatanga inyishuko ari icyo gitabo aricyo abantu bategereza gusoma bakanizera ibyanditswe muri cyo abantu bategereza kwizera ibyanditswe muri cyo gitabo kirimo Taurati na Injili ndasubira mu bategereza kwizera ibyanditswe mu gitabo cy'isezerano rya kera na rishasha isezerano rya kera na rishasha byanditswe mu kihe gitabo byanditswe mu gitabo Bibiliya ibi Taurati na Injili nivyo bice bibiri bigize igitabo Bibiliya Qur'ani 5:66 herekana ko iyo abantu bubahiriza ibyanditswe muri ibi bitabo bari kugira umugisha ariko kandi Qur'ani kivuga ngo muri abo bantu b'igitabo muri bo miongoni mwa watu wa kitabu ngo mu bantu b'igitabo mu bantu baca gitabo kigizwe n'isezerano rya kera na rishasha miongoni mwa watu wa kitabu wamo washikao njia nzuri ngo harimo abagendera mu nzira nziza n'abandi bakora ibibi birumvikana bishaka kuvuga iki Qur'ani 5:66 yerekana ko abemeye ihishurirwa ry'Imana biciye muri Taurati na Injili ko bafise amahirwe yo kurya ibyo hejuru n'ibyo hasi mu yandi majambo kubahiriza ibyanditswe muri icyo gitabo kurongorwa n'isezerano rya kera na rishasha bitera ubugingo budashira nk'uko rero Yesu yari yabivuze muri Yohana 5:39 ngo murasesa mu byanditswe kuko mugira ngo muri byo niho mufise ubugingo budashira Qur'ani iremeza ko abantu b'igitabo Bibiliya iyo baha agaciro isezerano rya kera na rishasha bogize kuroranigwa uyu murongo rero waciye ushira katuzo kumigwi ibiri y'abantu bemera kino gitabo Bibiliya muri bo ngo hari abakora ibyiza ni ukuvuga ngo abakora ibyiza n'abantu barongorwa n'icyo gitabo hakaba n'abakora ibibi Qur'ani iravuga ngo miongoni mwao wamo washikao njia nzuri lakini wengi wao ni wanayoyafanya ni mabaya ngo muri abo bantu b'igitabo cya Bibiliya ngo harimo bakurikira inzira nziza ariko kandi ngo muri bo hariho n'abandi bakora ibibi ni ukuvuga ngo abakora ibyiza niba abandi barongorwa n'icyo gitabo Bibiliya ariko kandi hakaba n'abakora ibibi bisigura ngo ni babandi birengagiza igitabo cya Bibiliya batagiha agaciro biratahuritse ko Qur'ani iriko ivuga inyandiko zayitangiye imbere zo zahumetswe n'Imana iziha abantu maze abo bantu baca bitirirwa icyo gitabo nicyo gituma abo bantu biswe ngo watu wa kitabu ngo abantu b'igitabo icyo gitabo naco Qur'ani yabivuze neza abo bantu b'igitabo ngo bubahiriza ngo iyo bubahiriza ibyanditswe muri icyo gitabo Taurati na Injili isezerano rya kera na rishasha ngo abo bantu bari kugira ukururanigwa inyigisho za kisilamu ziremera ko ibitabo vyeranda ari amajambo y'Imana kandi ko byamanuwe n'Imana ubwayo baremera igitabo Taurati isezerano rya kera canke amategeko ya Mose iri jambo Taurati risigura ngo inyigisho Taurati bisigura ngo inyigisho kandi nibishatse kuvuga gusa ibitabo bitanu vya Mose ariko mu kuvuga amajambo y'abahanuzi iyo tuvuze ijambo Taurati nago humvikana gusa ibitabo bitanu vya Mose ahubwo babashatse kuvuga kandi n'amajambo y'abahanuzi n'inyandiko zera za Kiyuda zo mu isezerano rya kera nk'uko byanditswe mu Giheburayo
Iyo Korani rero gatanu.

0: Hadi waga kiza kuisoko yukuri undi mnyanyi kumuronga lo.
1: Lo.
0: Ama uroneza.
1: Nimana.
0: Ninde tuvugana.
1: Mani lakita kumukanza.
0: Mani lakiza ikaze ni kwa ya mchigana lakayaba kukiza.
1: Kuna kumani mpisa kapa kumute unye mpa umurongo.
0: Nagushimile chane.
1: Ama no mchangu ya nisipu ni hando niyo mkita tondipe. Ama inawasha nari ya nisipu na kumukanza.
0: Ego.
1: Ama na botiri kumwe kutu wanyi mbabato kutu kakamu na kutuwekia kumukanza. Kwa kaka.
0: Ego. Hello. Hadoga kiza ku isoko yukuri manira kiza ngaho kumuganza ga telefone kagwaciye kamugora ariko kandi tubandanya atubashimira cyane mwe mwese muri ko mu uradukurikirana kiganira kaba ko keza kirabandanya agace saa 6 zinaka iminota 20. Hello. Hello. Hello. Mnyuanyi wacha ka telefone kawache kamugora. Tubibutse ko rero atari byiza kubandanya mu bipa kubera ko muri ko muratwara umurongo abandi muri ko muri akamahigwe abandi yo kuronka umurongo. Alo. Alo. Alo. Hadi agakiza ku isoko yukuru munywanyi wacu nawe nyene agatelefone kakaba gaciye ka amugora turabandanya ariko ni kiganiro akayaba gukeza. Alo. Alo.
1: Alo.
0: Amahoro.
1: Amahoro cyane.
0: Nde tuvugana?
1: Tuvugana na Fideli mu Karinzi.
0: Fideli wamaze kubera nkangaho.
1: Aka ndabihejeje mu kanya.
0: Bigutembe neza.
1: Akarewe ni furi za kaya wa wabirora.
0: Ndagushimire cyane.
1: Iza mukarinzi na mabingure na boro ya tigira kaya wago. Nye muru ya riyeri na kate na dezire tigira kaya wago.
0: Ego.
1: Na chomuriki ye na nisigaro na karisa ya tigira kaya wago. Nyinga bose kuibumba na mugande na nyongera tigira kaya wago.
0: Ego.
1: Asikari buhuri kama chagisondi buvano tigira kaya wago. Mwakarisi chotuliko kukurukia inge tigira kaya wako.
0: Ego.
1: Mwakot.
0: Ndagushimile cha.

akaririmbo ni imibabaro ni korale Zion Singers hariya ku musenyi urushengero rw'ibugarama nizere ko kariko kirabanezera mwebwe muri ko muradukurikirana muri ngaho ku musenyi abarere akumanda abari murengeza abari hariya mu rugingi abari kwiranda abari hariya ibutembe eka namwe muri ngaho ku imurengeza mukomeze guhezagirwa cyane ariko kandi reka ndabamenyeshe yuko tugeze igihe cy'isaha imwe zibura umunota umwe hano muri studio za radiyo agakiza ku isoko y'ukuri kuba ariko radukurikirana rero mukomeze kuryoherwa na tuno turirimbo twaba terorokanirije turahari ku bwishyu mukomeze kugubwa neza ngaho.

kwitunganya akagendera mu byaha pe ariko ndagufitiye inkuru nziza kuri uyu mugoroba mbwira mugenza uti pastor agufitiye inkuru nziza kuri uyu mugoroba ndabafitiye inkuru nziza yivuga ngo naho twoba twarashayishije mu byaha naho twoba twarakoze ibyaha byinshi cyane emwe ba Paulo nabo nyene bari abanyabyaha bagenzi bacu Yesu ngo yazanwe ngaha mu isi no gukiza abanyabyaha Paulo yavuze ngo muri bo yari iki yaragahebuza kandi nanje muri bo naragahebuza urashobora kuba wabayeho ubuzima bwo kuraguza ariko nagomba nakubwire ko Iki atari herezo ry'ubuzima bwawe birashoboka kwihinduka. Iyo dusomye Bibiliya dusanga hari umugabo yitwa Simoni umunyamareba. Nawe nyene yarakoresha amareba. Hari giye rero ushobora gusanga hari abantu bahora baguruka cyangwa se hari abarozi. Iryo si herezo ry'ubuzima bwawe ntabwo ugomba gupfira mu burozi. Hari igihe ushobora gusanga abantu ari abasuma ntabwo ugomba gupfira mu busuma kuko Bibiliya twereka abasuma bakijijwe hari igihe usanga uri umusambanyi ariko ntabwo ugomba gupfira mu busambanyi kuko Bibiliya twereka abantu bari abasambanyi ariko bakijijwe Bibiliya twereka n'abantu bari ababeshi ariko bakijijwe niyo usambana Ntiwonganira na Dawidi. Dawidi wa wundi yishe umugabo kugira ngo amutware umugore. Ariko Dawidi yarababariwe. Kandi yababariye Dawidi. Kuri uyu mugoroba n'isaha yipfuza kukubabarira nawe mu izina rya Yesu. Kigwa cyacu cyo kuri uyu mugoroba kivuga kiti mbega iyo abantu bapfuye bajya hehe. Iyo umuntu apfuye nikubera iki kino cigwa dukeneye kucumva nikubera iki kino cigwa tukeneye kugitahura nuko abatabizi bicwa no kugirana nuko abatabizi bicwa no kutabimenya igihe cyose uzomenya iyo umuntu apfuye aja hari hamarira utazogira Paulo yandikira abi Tesalonika mu gitabo cya mbere cyangwa se mu ikete rya mbere Paulo yandikiye abi Tesalonika mu gice cya kane ku murongo wa 13 Paulo yavuze ngo ntabwo tugomba kurira nka ba bandi batagira ibyizigiro iyo wabuze uwawe ntabwo ugomba kurira nka ba bandi babuze ibyizigiro sinavuze ko utagomba kurira oya urarira Mugabo nanone ukarira marira y'ibigumba gumba nturira marira yo kutizera. Haleluya. Ndabafitiye inkuru nziza kuri uyu mugoroba mwe namwe muzopfa. Bwira mugenza uti na uzopfa. Bagenzi iyi ni inkuru nziza. Iyi ni inkuru nziza kubera ko iyi Imana iza kureka abantu bakabandanya babaho mu magogwa no mu ngorane mu bibazo duhura navyo hogeze n'igihe tukarogota tugatuka Imana mugabe Imana yarabonye ko ari vyiza ishiraho igihe cyo kubaho ishira niho n'igihe cyo gupfa bwira mugenza uti na uzopfa Mwigisha wacu w'ingo n'imiryango yakoze cyane kandi azadufasha cyane ariko hari ikintu abagabo n'abagore batagomba kumva nivyo turi kumwe na madamu ngaha twazananye ariko n'ubu no mubaza nti hagati yanje na wewe uragomba kwarinda zotangura gupfa uzawumva yishuye ngo ya
ngo jewe ngo nukuri ngo ngomba ngo abari je nzotangura gupfa ngo abari uzobanza ngo nawe uzobura sigara naho mugabo ruje ucavuga ati twarutwe nijeje imbere e nta nkuru mwumvise y'umukecuru yavuze ngo yarose agomba gupfa ngo maze ivyo bintu nkavyanga hari gihe wumva menga ngo tangura wewe mugabo ruje ukavuga toya reka share kabanzurindire sha niharagira ariko uko biri kose hagati ya jewe na madamu hari uzotangura gupfa kandi ugo rupfu ingene ari be ashamvuge ko ari gwiza mvuge ko ari rubi ni rubi urupfu ni rubi e ni rubi kubera ko rudutwara abacu ni rubi pe rudutwara abacu reka mbere mvuge ko ari rubi kuko sinovuga ko ari gwiza bo hava banantera namabuye nga ni rubi huwo gwarantwaye mama mama yarapfuye eh urumva rero runtu gwarinze runtwara mama ni rubi gose nabandi mbona barapfa ngo mpagarike umutima nkuko nahagaritse umutima kuri mama ni rubi rero ariko uko ruba rubi kose ruzontwara eh hari gihe muzohora muvuga ngo pastor yahora bivuga eh naragiye hari umunsi bizoshika muririre kumva yanje muvuga bati niwigira amahoro hari umunsi bizoshika hari indirimbo twahora turirimba kera mugabo iyo ndirimbo nagiye kuyibonamwo harimo ibibazo ngo twese tuzopfa na uzorusima oya ntabwo abantu bose bazopfa Paulo mu gitabo yandikiye mikate yandikiye abitesalonika mu gice cya kane uhereye ku murongo wa 16 n'uwa 17 yavuze ngo ntituzogirane ntituzopfa twese ariko tuzogirane tuzohindurwa ntabwo abantu bose bazopfa hari abantu Yesu azoza bari ngaha ku isi mugabo nabo bibiri twereka ngo bazoca mu ngorane zikomeye cyane no mu bibazo bikomeye cyane ngo aho bazoba bavuga ngo mana ntitwopfuma dupfa ngo barondere urupfu mugabo ntibagirene ntibarubone bagenzi nabo bazopfa nubwo batazopfa mu buryo bugaragara ariko bazopfa kubera ko bazoba bipfuza gupfa ntibabibone mugabo kubera ko Imana yavuze ati ntimuzopfa ibarengere hanyuma ihindura ubuzima bwabo ukundi Yesu ashimwe cyane ariko ikibazo dufite muri uyu mwanya abapfuye iyo umuntu apfuye abapfuye bajya hehe ikinyoma cya mbere na mbere ikinyoma cya mbere na mbere kinyoma yatanguye gukwiza muri iyi si ni iy'abantu bapfuye bajya mwibuka Imana yabwiye umuntu ati umunsi wariye kuri kino giti uzogirane uzopfa nta kabuza maze Satani nawe avuga ngo haba n'intete ntimuzopfa ninde yatanguye kwigisha ko abantu batazopfa ninde yatanguye kwigisha ko abantu badapfa Imana yavuze ati nimwarya kuri icyo giti muzopfa Imana yavuze ati muzopfa muzogirane kandi kubera ko twakiriye ku icyo giti tuzogirane tuzopfa uwatubeshe ngo ntituzopfa ninde Satani niwe yavuze ngo ntituzopfa bega mu madini atandukanye mu mashengero atandukanye twinjiramwo bigisha gute ngo iyo abantu bapfuye bajya hehe harabigisha bavuga bati abapfuye bari mu ijuru ngo bari mu muriro ngo canke mu ipurugatori hari n'abandi bavuga bati abapfuye ibyabo biraheze ati harabo muri asubira kubona bagaruka ngaha ku isi ibyabo byaraheze hari n'abandi bavuga bati abapfuye barasinziriye kandi bazogirane
bazozuka. Sinzi rero wewe aho uhagaze, ariko icyo ngomba kukubwira nuko nagomba ndakubwira nti abapfuye bazogira nte, bazozuka. Haleluya. Ariko turavuga tuti mbega hirya no hino babyigisha ngo iki? Bamwe baravuga batabapfuye bari mu ijuru, abandi batabapfuye ibyabo byaraheze, abandi nabo bati barasinziriye ariko bazozuka. Umuntu aribaza ati none ukuri kuri hehe? Ikivugo cyacu kiravuga kiti nimba biri muri Bibiliya ivyo ndavyizera, ariko nimba bitari muri Bibiliya ivyo si vyanje. Yesu ashimwe cyane. Mbega bapfuye baja hehe? Bigenda gute iyo umuntu apfuye? Bibiliya itubwira iki ku bijyanye n'iyo umuntu apfuye? Mu itanguriro kabiri umurongo w'umunani n'uw'icyenda, Bibiliya itubwira ngo Uhoraho Imana yatunganye igitongo muri Edeni, mu ruhande rw'iburasirazuba ashyiramwo umuntu yari yabumvye. Maze Imana ikimeza ngo igiti cyose muri iryo tongo cy'igikundiro kibereye kuribwa, ica yongera ngo imeze igiti cy'ubugingo hagati muri iryo tongo, yongera imeza n'igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi. Mu itongo rya Edeni Imana yahashize ibiti byinshi cyane, ibiti byinshi cyane, imeza ibiti byinshi cyane, ngo Imana ihameze igiti cyose cy'igikundiro kibereye kuribwa. Ntimumbaze ibyari bihari kuko sinahabaye, mugabe ibiti byinshi cyane byari bihari. Haruhande y'ibyo biti byinshi byari bihari ngo Imana yaciye imeza n'igiti cy'ubugingo, yongera ihameza igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi. Imana ikibwira umuntu iti igiti cyose kiri muri iri tongo uzukijye ko ukugomba, atari iki giti kimenyekanisha icyiza n'ikibi. Ntuzukijye ko umunsi wose wakiriye ko uzopfa nta kabuza. Imana ibwiye umuntu iti iri tegeko ndaguhaye ugomba kuryubahiriza, kandi umunsi iri tegeko warirenze ko uzopfa nta kabuza. Maze Adamu na Eva baravuga bati oya, igiti ni giti. Kuna wakati watu wanajifanya wajanja sana. Hey, noneho Adamu na Eva baravuga bati acha byako bana, igiti ni giti. Nimba hari ibiti ngaha mu itongo turya ivyo dushatse, reka kutubwira ko iki giti wavuze ngo ntitugije ko tutokijya ko. Noneho haza sungura mujanja, niko numvise bavuga, yitwa Satani, abwira Adamu na Eva ati erega Imana yarababeshe, igiti cyose cyo muri iri tongo mushobora kukijya kuko mugombye. Maze Satani abwira Eva ati umunsi wose mworya kuri kino giti mwoca mumera nk'Imana kuvyo kumenya icyiza n'ikibi. Hama Satani abwira Eva ati haba n'intete ntimuzogirante. Imana yaravuze ati umunsi mwariye kuri kino giti muzopfa. Mugabo wa Lusiferi nawe abwira abantu ati haba n'intete ntimuzogirante. Ninde yatanguye kwigisha abantu ngo ntibazopfa? Satani. Ndagomba ngo iri jambo turigumye mu mitima yacu no mu bwenge bwacu. Mbariza mugenza uti nihuri. Ongera umumbariza uti wewe wabyumvise neza. Ninde yatanguye kwigisha abantu

abantu baragirante barapfa kugira ngo dusubize kino kibazo ni ngombwa tubanze twibaze tuti mbega urupfu ni iki mbega urupfu ni iki ariko kandi kugira ngo dushobore kumenya urupfu icyaricyo ni ngombwa ngo tubanze tumenye mbega ubuzima bwobwo ni iki kubera ko igihushane cy'urupfu ni iki n'ubuzima mwitangurire igice cya kabiri umurongo w'indwi tubwirwa ingana imana yaremye umuntu mbega umuntu agizwe n'ibice bingahe hari abavuga ngo umuntu agizwe n'ibice bitatu hari abavuga ngo umuntu agizwe ni ariko bibiri ivuga ngo umuntu agizwe n'ibice bingahe bibiri umuntu agizwe n'umukungugu hamwe n'impwemu y'iki y'ubugingo igihe imana yaremye umuntu bibiri ivuga ngo yaremye umuntu mu mukungugu wo hasi tangurira igice cya kabiri umurongo w'indwi uhoraho imana yaremye umuntu mu mukungugu wo hasi amuhumekeramo impwemu y'ubugingo umuntu acaba ufise ubugingo icyo imana yakoze yafashe umukungugu ibi ni ibiharuro byo mu wa mbere umukungugu iteranya impwemu hacaboneka umuntu muzima ni ibintu bibiri umukungugu uteranije impwemu hacaboneka umuntu muzima none urupfu ni iki urupfu ni umukungugu utandukanijwe n'impwemu ucuronka umuntu yapfuye ni ukuvuga ngo impwemu zitandukanye n'umukungugu nta muntu aba akihari umuntu aba yagize nte aba yapfuye mbariza mugenza uti wowe wabyumvise neza reka ndabisubiremwo kubera ko ngaha niho bikomereye cyane umukungugu uteranije impwemu haboneka umuntu muzima uyu mwumva ariko aravuga ni ibintu bibiri iki ni kibiribiri hamwe n'impwemu y'ubugingo bica bingira umuntu muzima ashobora kuva muri vira akaza kumubone akava kumubona akagenda mu maramvya akava mu maramvya akagenda ku kibuga cy'indege akava ku kibuga cy'indege akagenda i Burayi akagenda hahandi hose iyo ushaka ukimba ikinogo bazoguhambamwo kubera ko ugize nte ugifise umukungugu n'iki n'impwemu ariko urupfu uyu mukungugu wonyine nta na kimwe ushoboye kandi n'izi mpwemu zonyine nta na kimwe zishoboye ufashe umukungugu ukawutandukanya n'impwemu cyangwa impwemu ukazitandukanya n'uyu mukungugu ucuronka umuntu yagize nte yapfuye burya kijya kiziga burya kijya kiziga naho wavuze ingoma nicyo girane nicyo yumva naho genda ukakiga ibinuma byose ushaka nicyo byumva kera bahora batubesha ngo iyo umuntu yapfuye ngo aba yumva ngo mugabo bikamunanira kuvuga aho ni wajanja wa ndugu zangu kubera iki batavuga ngo abavuga mugabo ntaba yumva baraduhenda gusa ngo aba yumva ngo kandi ngo babona ngo ibyo abantu bariko baramugirira amwumvirize icyo kinyoma ngo aba yumva ngo kandi ababona mugabo ngo ntaba ashoboye kuvuga murumva icyo kinyoma kubera iki basadapfuma avuga akananirwa no kubona kubera ko baza atakiziga kizigera kivuga baca baduhenda ngo kirabona